gen moun ki rete nan relation ki fè yo mal selman se paske yo pè pou yo rete pou kont yo yo konnen ke yo pa an pè vre men yo kontinye rete ok pou ki sa paske yo sonje bel mouman ki te pase yo ok men bon pose nou ti kesyon sa hein pou m fini paske m bwa louvri ling nan ok eske relasyon sa yon moun ki rete nan yon relasyon kon sa eske relasyon sa hein kabali plis la pè ke doule ok kabali plis la pè pase doule hein yon moun ki d'akò pou rete nan yon relasyon kote ke hein li pa santi li a lèz hein moun nan patenè a hein la fèl mal men li rete paske li pè rete pou kont li ok men li konnen ke li pa an pè vre nan yon relasyon kon sa eske sa kapab pote plis la pè pase doule 33 33 56 96 nou kapab rele pou nou plase mo pa nou an nan voyaj sentimental pou aswea ok